미깃 미척 따도 따도사 룽텐카 담봉 렘겨누 도토부금 아리 정부 리렘 녀토 양니 승톰 리용 리슈 알롱 알롱 야바 모로송는 Vic bambu mulu blong lungtensa aru bu mulu blong pong lungtensa demdem pong suthopong regiona thothobu nihungum are kayusa lyang lyangkat ka ketap mugunsa sedem pobarsa li ari ari jongbu jukthobu nihungum shumatne li ari jongbu jukthobu gogong tadosa tatatsa ringlet Nen matba, setet mu ya sa aring pong tamblong pong lungten ait adesa chu pong ni demdem pong ni uri tujet ka morosong nun shu juktobu sulom matho juktobu ari aring pong umla myonlung nondetbu ni mu along ari jongdo aring pong lom Thakshongsa tenka, yushongsa tenka ari tichitka, ongsong yang ni tichit ari ka murosong nun yamgatbu thakgatbu nimu. Yong li nun ari jongbu juktobu gum. Yasa thotom sengsa thamblong pong, pongrem gyunu thothombu, orirem do nyertho li yong li shu. Ari jongbu nyerthopong agyabdu jukthobu ni hungum. Lyangka, migit michok sa moro song sa lungten ditim thotom sung sa aringpong rem lungthyak shong. Migit siri sa siri jongbu lungten pong ni bam uregun la yuthyak yum kutshu. Ari nun gyakar, kayusa gyakar lyangka, tuntok kat, Jindo nyertho lipong jukthobu ni hungum. Ari nyertho lipong re yintho pongka pum jungtho pongka la ni hungum. Sire ka cho ong song nun ajo matne thakut yam kut chong sa tun ka gum. Ari nyertho li re pokto ajukbu ni hungum. Sire nongka shu do la aring pong thamlong pong su chot tho pong. Rem nơ là gyo nơ thô thô bu nhì hưng gùm. Kayu nơ lì đô ka ari dòng bu thăm lòng bóng nhì gong gyo nơ thăm mơ khất nè. Xuân là nhạc thô lì ka uri bóng là gyo nơ thăm khất chú. Nhạc thô lì gô lòm lưng nông gong kayu arim mùn chú. Liang sri ka sri dòng bu lùng tên bóng thô tòm sưng sa thăm lòng bóng chú bóng nhì Ni hambu, are pong yam kuchu. Tado tado sa migit munchu, lung ten pong munchu, gunsa kat mungunni, tado migit sa tado dosa, lung ten aring pong munchu. Are gun la sung tom li yang ne near to, li ka are jongbu, lomne tak kuchu. Kayusa gyakar lyang plongka muduk migitsa moro songbam shu ori gun la sa tadu sa aring abong un lungten ditimpong ni mo ori pong li ari lom hlap thuk shu yum kuchu lungten thotom sung sa aring pong rem gyanu thothobu lyang re nyartho li kitab go mo Yasa chopong namthar pong Sangesa chopong gunla nyertho liga nong ngagong shimthopshu Gyakar lyangka abryang tarthobu yangni atimtimbu nyertho li pong agyapto nihangum Are nyertho re lyangkatka kitap mogunsa gun sikdamka jukthobu nihangum Sire nongka thotom sungsa li lyo na Lungten sa aring pong rem nơ la gyo thubu ni mo. Tundok re, kayu morel sa migit michok song sa thotom sang lungten nơ la ajum un gyo nơ thotho song sa gum. Ore olom mamad gong kathin kat la fat no chet gum. Alom ngun mokon
mukon uyong lino.

nyartho sa a yi ngun thubu gum are nyartho pong juk nu thogong kayusa lungten mafat ni alom nyartho yang ni thotom sung pong thotom li pong juk nu abi nong ka lungten cha thamlong pong shu dhula thogong lyang arum rum sa moro song not kor bu song lat nu ng Shu un hayu nan tiagbu nong shu. Liang ari abiri ari zongbu ni to pa yong li na yu shu. Un alomdo kayu la liang kat ka nong na ori hayu sa angan abam shu sulom ni bam ari yim kut shu. Arinu madba nyarthapong juktobu ni hungum. Alam lilang sasa ari atan thamden abido lung chongshu. Lado la shiannong o samfranbu rongbum sapunol ari. Renyo, yankiduma rongmitsado umnyumka.

0: 알라콘 보케 군지
1: 아드
0: 도보봉이 알라콘지 가 클릭 니마 삽마 바마 겜마 누 겜마 바마 누 니마 미우싱 알라카 고클릭 알라 고봉 석사 아니 계력 룰레 더기 삽마우 마시봉 아니 삽마우 마시봉 삽마우 마시 양 고봉 석사라 삽마우 마싱 니보겐 석사 할에 아틴 이클라 로두로봇 겐 이클란 아틴 수틀라누 똥
1: 똥
0: ka kenang ga je kha ko kelari ko urung sing ka mo inja na khep sem me
1: e khem lu pate se ta nan
2: ku bun saksa khep sum yo
1: pate se
2: o amma iksu uksu etu aino tumbo tumbo pecha ole patu o o o on o o on amma le patu a a a Ah, aqua, ah, ah, aqua, iksu le patu i, i, i, ingwa, i, i, ingwa, uksu le patu u, me, u, me, etu le patu e, etname, e, etname, oino le patu ai, ai, ai, oin, Ainen, ai, ai, ainen. Tumo le patu o, o, o, osek, o, osek. Tumo le patu au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Petsa le patu e, eplabe, e, etlabe.
1: Nogenlo.
2: Nogenlo.
1: Sari ke nuba obyam, suzal nuri ki baate su, siksa ma, akhen nuri kan kiur singa cha. Hi, akiri ka.
0: Kha kirari ki hinja are miu singra, paap mang miu singra vang, paap ma nip ma sat, khem ma nip ma, kusong, kudongi kunji paap mang miu singra vang.
1: Miu singra beba, hi, akiri se ala sutla sutla akiri kiur si agila ni, sutla sutla.
0: Sutla sutla ba okelari kunji miu sing kerek nule togi, Gerek nung le dogi ga soksa miu sing kunci soksa no soknam soknam no kunci ikla
1: ikla
0: kon sumsi tongang ro kunci sutla jok ma miu sing
1: sutla jok ma miu sing ho sa akiri ala mem ba amna ani luma we sapane ke hu ma me bi ani sapane mo hu ma sa ken tum pa ma sire men hu run sin ala ni mang ne mem bang sin nara me bi siksa ma
0: o to siksa ma
1: pa ma mem bir sin ne ka
0: ipan
1: aga ani thi mem si bu ke ala unchi garjana pa ma si je
0: Ngaji ba bagan patung ala kerek ati sang ke aba yak thung sa yak thung sa
1: yak thung
0: suang suang si kerek yak thung sa re ba ma si ha ba ma mi hu sing ro kunji ban me sa tu si ro imo ke ba pa re ala men ba na le go ba mai men ba ne go ro in ja go ba ma ban ni me de ne ha ke le ju gi la ba ma men ba ne jang abang e kunji sa e ya ni sa mi mo Siksam ba siksam a simi bung melo kelle jugle kunji inja sia okay bege me ni sami mu ni ma hu re ba ma ken le sun chang ni re me sap te me the sang abangi su hang le latik sang sok sa kusing ni te me lang ba ma
1: tamsin me jugla
0: tamsin me jugra
1: ala mi ur sira me bi
0: ala
1: ani ge okay me msi wa siksam a the jug mang ala Ala ani pama sipong ma hu ma siwa ma memba amna mebeur mebe we sapani ke ba parma ani ko kuba go siksamba siksama sing nepali we abang sapan amba ne nepali ra ba mugra ba ani ga khen oktong ani pandu abu khengwa khale jugle kongki dongba ari pana ni wasigang yung ma hu ma siwa ma membi hele jugle tukhe aju ga aur simle yak me sa yori rinu genwa ma ko keri ki ala Masih ti masih re kebapang me bukeng mo agan membi kebapang me bukeng mo ba.
0: Oh ganu yarik me batang aloga kusingang meni tu punji.
1: Me
0: sab tuang.
1: Meni.
0: Alag kon ne chile ne pan pa magoro ngak togi ko mo tiang le. Kunji nuri leso pen melekhen men.
1: Melekhen ba.
0: Melekhen ba. Gubung soksa belle gubung soksa ra thei thei. Soksa le ikla thei lon ra po. Soksa le thei ba tu ra po. Atin soksan akirik ba ma porne ken ko nare kunji nga ni sung sing le khemya melese ba opte. Kor al lo kunji kiriang ki dubu mang si ke lap tum sim garo. Kon soknam le thei ba tu. Atin sutla lon kon lam. Atin ikla lon belle. Unsi pa ma mesuk tu.
1: Kesuk pa me buke.
0: Kesuk pa